0: kiugo kĩrĩa angĩgũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ gĩkuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Siraki 12 10 nginya 14 Siraki 12 10 o nginya 14 no horo wĩgiĩ gũthuura arata na kũmenya arata aku nĩ arĩkũ
1: nĩguo
0: yes ĩrauga atĩrĩrĩ aborore aya arata no arata ha
1: ndamona
0: ndamona ĩrauga atĩrĩrĩ Siraki 12 10 nginya 14 kauga atĩrĩrĩ ndũkanehoke thũ Ori, amu oru wayo, ũgũgũthũkangia o ta ũrĩa kũrota gũthũkangagia igera. Ona ĩngĩhorera atĩa, nĩthiage ĩinamithĩtie. Mĩrore mũno na ũmĩmenyerere. Na hĩndĩ ĩyo, we nĩũkorwo ũtariĩ ta mũndũ ũrĩa ũhakaga gĩcicio rangi nĩguo gĩtikae kũrota. Thũ yaku ndũkanamĩige hakuhĩ. Amu ĩgũkweheria ũnene-inĩ waku. Ewoe. Ndũkanareke ĩikare mwena waku orĩo, amu ĩkũgeria kuoya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene. Na hĩndĩ ĩyo, ũririkane ũma wa ciugo ciakwa, na ũkĩrire waririkana ũrĩa ndagũkanirie. No ngĩiguĩra tha mũndũ ũrĩa ũhenagĩrĩria nyoka angĩrũmwo nĩyo. Kana ũrĩa ũkuhagĩrĩria nyamũ ya gĩthaka angĩrũmwo nĩyo. Noguo gũtirĩ mũndũ ũngĩiguĩra tha mũndũ ũrĩa ũtwaranaga na mwĩhia na akenyitanĩra nake mehia-inĩ make. Sasa, Siraki 12 10 nginya 14 tũmĩcokere kahora.
1: Nĩguo.
0: Ĩrarĩ ũhoro wĩgiĩ etho. Erwo, ndũkanehoke etho yaku ori.
1: Nĩguo.
0: Kajorero ori.
1: Ori.
0: Ndũkanamĩhoke.
1: Ona gĩgakũrehana atĩa.
0: Gĩtũmi nĩ gĩkĩ. Amu ũru wayo. Ũthũkangia o ta ũrĩa kũrota gũthũkangagia igera. Ũrua nĩ thũ yaku, tũtirarega. Ona yoka ĩgĩkũthekagia no thũ yaku.
1: No thũ yaku.
0: Ĩna ũru handũ. Ona ĩngĩhorera atĩa, na ĩthiage ĩinamithĩtie. Kũhorera wega ũũ.
1: Ĩinamithie ngingo ũguo.
0: Mĩrore mũno na ũmĩmenyerere. Na hĩndĩ ĩyo we, ũgũkorwo ũtariĩ ta mũndũ ũrĩa ũhakaga gĩcicio rangi nĩguo gĩtikae kũrota. Yaani ũkorwo wĩ mũndũ ũramenya atĩ no gũke ũru, no ũru ũcio rĩ, nĩũrakorwo ũkĩĩthema naguo. Sasa, thũ yaku ndũkanamĩige hakuhĩ. Sasa, amu ĩgũkweheria ũnene-inĩ waku ĩwoe. Wona nĩ thũ yaku, ĩna ũru nawe.
1: Na no nginya gũgũtindĩka, nginya ume hau ũrĩ.
0: Akweheria gaikarĩre gĩtĩ gĩaku. Ndũkanareke ĩikare mwena waku orĩo. Amu ĩkũgeria kuoya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene. Na hĩndĩ ĩyo, ũririkane ũma wa ciugo ciakwa.
1: Nĩguo.
0: Na ũkĩrire, waririkana ũrĩa ndagũkanirie. Ũguo tũrakwĩra mũthikĩrĩria.
1: Nĩguo.
0: Ũkaririkana hĩndĩ ĩmwe. Ndũkanetĩkĩra ũkaririkana, wanjie kwĩrira. Yes. No ngĩiguĩra tha mũndũ ũrĩa ũhenagĩrĩria nyoka angĩrũmwo nĩyo.
1: Gũtirĩ.
0: Atĩ kakũrũma. Ũkũiguĩre tha.
1: Hĩndĩ ĩngĩ wanumire wega. Ũka.
0: Ndũngĩmũiguĩra tha. Kana ũrĩa ũkuhagĩrĩria nyamũ cia gĩthaka. Angĩrwo mwone cio. Atĩ wanage ũrĩa nĩ mũrũthi nĩ mũhingĩre. Aikia kara.
1: Aikia guoko.
0: Kĩhutie rũrĩmĩ. Hutie igego. Ũngĩrwo mwone ũndũ ũngĩiguĩrwo tha.
1: Ũbatiĩ
0: kũiguĩra mũndũ ta ũcio tha. Noguo gũtirĩ mũndũ ũngĩiguĩra tha mũndũ ũrĩa ũtwaranaga na mwĩhia. Na agakĩnyitanĩra nake mehia-inĩ make. Koguo ũngĩnyitanĩra na mwĩhia mehia-inĩ make. Ndũbatiĩ kũiguĩrwo tha. Ũhana ta mũndũ ũhenererie nyoka akarũmwo nĩyo. Kana mũndũ ũrahutahutia kĩrĩa mũrũthi nĩ ũrũ, na ti mũkuo.
1: Kana mũndũ enda kuga atĩrĩrĩ, tereke njingie kara riko, nyone ka mũndũ no
0: ahĩe.
1: Ndũbatiĩ kwĩrwo core.
0: Bana. Yes. Kĩo gitũ kĩa mũthenya, nĩ kĩo gitũ gĩa gũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ.
1: Nĩguo. Andirikania
0: rĩrĩ, gaceraga gwa cũcũ na gũkũ Nyahururu Karandi. Rĩu rĩ, ndĩokĩo. Nĩ nderagwo atĩrĩrĩ, kana nĩtwathokoretwo, ndakoretwo ngĩigua njũkĩ nĩ thondekaga ũkĩ. Na ndarigagwo kana magi nĩ mathondekaga ũkĩ. So kĩndũ kĩhana njũkĩ gĩrĩ to gĩkorwo gĩthondeka ũkĩ ta njũkĩ.
1: Gĩothe kĩrombũka ta njũkĩ.
0: Ona kĩgikĩre kĩhana nding'oing'o.
1: Ehe, gĩthũa gĩtũraga karima.
0: Na kĩrĩa gĩtũmaraga irima kĩrĩa. Gĩtũraga irima rũbaũ-inĩ. Rĩu kũu nĩ kũrĩ maingĩ, nĩ kũrĩ ũrugarĩ, nĩ kũrĩ maingĩ. Rĩu ngĩeterera ngĩona nĩ kĩaingĩra. Ngĩciria nĩ kĩarehe ũkĩ na gĩkiuma. Ngĩmenya wakamũira gĩcokete rĩ. Na kuwa ni giatiga oke
1: okay.
0: Nye gekia kia na dute oke
1: okay.
0: Hatia kia na kegele ini Wawawa Nye di naigua guwa
1: Oke uga no yoroka Tahuli tahudi
0: Yona kuza ya kwa heta kwa moseri Damu ina bila kwa theka Wawa ikia kia na ili malia kegi Wala dhu Sawa
1: Dukana kemake
0: Hana kwa yotore eruo Oke igwerotha Pana doke igwerotha
1: Nota kana Uwa tithie kamusuma Kakeda kutideka kenyita wakagiri
0: Dutie
1: Tia ni ukohia Pukera wakiro uguo Uyu wata hapa bi Uwane hera musumo kati ya takari Katina kona
0: Ah, nimeta pagini ya kameme Kayo kama igini ya geto wanko John Wahienyo
1: Geto DJ 254
0: Dhoko ya kameme leto higulete hari hashtag 624 hash Na idhali leto na kilera muno horo ya school fees Na school fees omuthi La semi yale giri komi Omuthi tamia na giri 50
1: Giri 50
0: 50,000 School fees ne giri 50 Inatunaye kira niyo ndake kota ika kwa jagitha ageki School fees Hizi tuwanto tigete kiliyo na toge kira liyako
1: Ikea kiuba na haja
0: Ogera liyo na hauja
1: Yeni
0: Giri 50 euro huguo
1: Yeni Uwa siyaji keyo giri 50 Mukekashu hika Mukera kia tati yeko
0: Giri kathuke Jeni omo igwete Napana
1: Naka ulera wakatoto Kamuera Dukame kongi ya we
0: Kahorera dimo
1: Dina ito Dukahorera dimo Dimo janyo direta
0: Star 624 hash wano igira dhini wadho kweno hena idonye gimono shigwe tereire kweina school fees ya giri 50 yotona nagiri ya omudo umwe ondage kondageka hena shopping ya giri mirogwe tano hena ngobe ya giri igana mirogoire
1: yes.
0: Hena machine ya store ya giri 75 mm-hmm. Hena mafatima giri 60 mm-hmm. Dhimo shia shirigi giri mirogo etano na idhano odhimu hena stock ya giri igana le mwena hena tv shia giri komina idhano otv na kivi kivi hena yo ya mwigana wa shirigi giri igana le mwena mirogo etano tengena hale ya dhini wadho kwe ya kameme star 624 hash ukoroke yes. Watira kirewewe liragiria mm-hmm. Nabe ya katagate ka shirigi minogo eriginyo shirigi minogo itada tu
1: mm-hmm.
0: Right
1: yes
0: tuti yetu roga ni yetu na kukwero mwede drina kwenye nadhu tirina kwenye nadhu timo denya waira
1: ya kenguide ya na kade hidi
0: ye
1: kakira kiwi tukute nyonete akagi kira aluti no njitame akangadu
0: ogenda kwenye DJ Jena aluti rakafisha tekele mutabo ino wa Facebook ni kwenye DJ Jena aluti matching suits
1: kake thaka yore kikiru kama ngarigo
0: very nice. Oh my lady. Natuko to ikogwira ando tutere agathuti to makogwira mitambo ini.
1: Ya digwe sire.
0: Hedo dago die up country re. We ndo igo kwa nyune kole farafara.
1: Eh gutogwe fara.
0: Eh hedo dago ona dago die hard we na family yakuno kole ndo ina gari kana gari yaku he dikaire wega. Kana moya ndo mwashamani ya mroga tuthi ka road trip ugo tuli igano na mukauga ah na keto hothanie besha. Kana ya ndo murathi igongona. Eh na mureda mutira mutira dago die na gari cia farafara.
1: Eh
0: muthia mukauga ah leketo nyitane tuturi ando ikumi leketo nega kari kega aku ando ikumi tukobore gari
1: yona kana nilu wake adago zigo kiruria gishagi
0: yes ukauga leke gojo nga kari dhikoigere to nadeku enako yes umudhi netoko toki kogura dole makawa makiruta wira wago kobori dhia gari kaa haya
1: yes
0: kaa haya services na muno gari shiago kushiago kuwa gari shiago kira siya meliko ni kopoli dhagio teruga kobara kira oliva dhina kio
1: dhita iwa tigwe siria
0: msi nyuna kumbuda ikopora
1: iyo kopora kari huwa mwena adelefa
0: kubutikiri kukole hiyo kukua moligo kubutikiri kukole hiyo kukua moligo kutigali wa kopora
1: tigali wa kopora
0: Taki kobora gari magana matano ate uli tiro hak toro ro grobu.
1: Dasa.
0: Hapana. No. Hapana. Leo akobordia a gari ni ndere tukwa tuwe kogwera muthenya wa umuthi. Ni kuri makobordithagia na makobordia hamwe na dereva. Na nyingi cia cio ri icio nyonaga ni cia gari cia hinya ri. Ici dugu dugu ri. Ikagi korona kogwera hamwe go gari cio kagi ni kobora go na kobora hamwe na dereva. Iyo no tukane jigwa na kuri gyo kobora ugathi nayo gwei ino no cinene yo cinene
1: la
0: cobra ino dugu ugathi nayo thiko ciganona
1: yo kene wagithie we warikia ni ukarehe
0: na Friday tionekaga kaingi atirendo cobra gali Friday
1: icio ni ubuketene
0: ni ubuketene tondu Friday kaingagia we gwei package Friday ko Friday hwaine gachokia Sunday utuko june thiko igirei kana
1: mandikiroko
0: ino rehaga na muthenyai ekento kulia duati wa wangoi ndio kana nimwete kanitha ni muthuri wa kama
1: ehe
0: ee nego tura marihagia ee kogwo we rutaga wira wa kombirithia ngari ni tura kungwira muthenya wa umuthi na mundu oyo rutaga wira wa kahaya ni tura kungwira muthenya wa umuthi mitabu ni akamimika yo kama gihenja baita go manager ni tukoro nayo nayo na thutha
1: nasema
0: ngina ha Jimmy ee manager ni tukaga wira ucio ee ni ndo ingi muno rutaga mawira macio ma kombirithia ngari kahaya services ni tura kungwira muthenya wa umuthi mitabu ni akamimika yo kama igena Susan Kuria arijerere kole mwana wa Royal Dama ni mitabu ni jerego geithie muno
1: gageithika muno
0: ee thank you so much ni kole mitabu ni akamimika kayo kamige Sunday ya bere mwali wa September 2026 mitabuni ya kameme thank you tena sana tengenana dini wadho kwenye kameme *624# *624# wa Kenya hau okoroki watira kire wewe lile gali nabe ya gata katika shirigi mirogo ili ginyo shirigi mirogo itanda tunekwa da turele domelishi ganona siyawe urako gwera mudo okoragu akiruta wira wa kahaya services okobori vya gari ni watuna kugwera mudenya wa umode jogu wa magoti good morning ya jogu ya vieko
1: ya kujogu ya mutigira call ya kireira kura turakiri
0: oh call ya the county kure wito
1: ya turari ndi yake mwira ni ndi inuka
0: na mkumu hau ginyo haito tihanene waigira hau nona humorari waikuroka hanini ushoke heta kwa hama
1: waikuroka odhi na fale
0: mwena wa left ya hado hago di street muranga tao nire mwena wa left chui wabate uhama wabate sentibiri no igirele o sentibiri odhi kwa goni kana wabate ugera ya ebasi odhi ya ginya kaa gema odhi ya kanyanya ine nono gira na giaya kire ya kwa gonire nego di ururu kaumira hado heta kwa irima wabate getogo okinya kanyanya ine kwa wahianyo kwa dao kulia kanero kini na doma dona kinya na kou
1: doma dina kinya na kou gusia nikete ya kuhuliri ya zimu na kujoera diga kurendia na kugera nduma
0: ogeria kwa wahianyo okerero ni kila mtu na kurogo uthi muri to kwa wahianyo
1: gerere kwa wahianyo uthi uguo kwa goni yoke gerere kwa gathaya
0: juke
1: jukite
0: kwa gathiro ni mukene mure mwa guito mere moteta to na kurogo kwa ori ane makuhiririe kiria viu
1: ke
0: muthi to viu kugera
1: wa gathaya
0: na mso
1: wa
0: digital
1: haya
0: kwa mso ri
1: oge
0: hu akihoni ri jogo ni cikorokaga
1: to kamike ude nege te areda kugero mudu ina ndege
0: by the way
1: Saigwa kemuria kwa nyarorongo ni handege ngego tutarega ndokugera na ndege no ni henge kwa
0: okay tena ndomundo ina ndege
1: aiga ti akondira mweda dikingangane gakimugera na ndege kwao
0: yagibiririki
1: yagibiririki
0: ngiyopako
1: ndiyo kadi kwaje ni ona hali ya ikainero atiriri
0: ni choke kiwa haoni kwa mzoa pana
1: tugetaiye gukiga kihal kya ndege itakiwe kana na wakigea
0: aya jagu good morning and how are you Vuta microphone but yeah you aya. How are you?
2: I'm very well.
0: Uko salama?
2: Ini.
0: Odo mwena idwe?
2: Mr. Maina and Mr. Kimani.
0: Yes.
2: Kai Kimani ararire.
0: Ni ndio yeneke.
2: Ndiramona. Ndira kurarira.
1: Ndira. Ndira. Ndira igualia kaka ndarireira. Ndarireira.
2: Ndiramona na burugo.
0: Akaya kwa kuire to toma. Na miaga ito kole utaga miaga. Yes, uko salama?
2: Very well.
0: Nice.
2: Fantastic and fabulous.
0: Exactly. I can see. Ndomene tura kugwira riri. Adora maruta wira wa kuboridia gari kahaya services.
2: Okay.
0: Mhm. Yes.
2: Ni aige na ni maturiete mieke meingi muno muno ya mawira na ni wira mwega marutaga tugikungwira ri kaboni itagwo Ocean Stress Transporters Limited kana OTS ni kahaya ikorokia Burud